0: An opinion me di for at nasi. Live was still you have. Any ne babe din komo. Any ne babe din komo. Na busia shanen so se ene adaji eni poso kura. Debio. Jese ahabe ye menya tise kuro bia. Edini ye mede. Menya tise so menya. Ha. Nyamedi for atnasi apostle Stamas atnasi pastor Bernard atnasi bishop ne mamia magana pamfo aka nyina so eboa se ne be ya yebe so mu so mpa fi sa bere akopim se nunsia bebo abusiya wodi eji telephone number ne
1: pampam kopim onasi
0: na sabri a nyamedi fo ani ye ba begura mu ono wosu wetimi ya waya ya di wafore bua wosu di twinsa nshira webi na woni urade ya pam se urade e wada roma o
1: na tia so
0: ani o ma bi ana me ko ani mu a emfa ni ade no me jina sa apam ade e so urade bubu ma me gbokwan tu babie kwan ni ma me me masetna ma ware sam madwuma sam wo hunu ani urade nya apam ni bi minu anope ya nsana ani na besra wanope 055

0: Okay, enti abusia ebrano ayebe yeshe na fi amamfo nsem no oto ahina ba di mi gidi se wadibi aba oto ahina
1: ediana
0: akura na apono tesenye
1: ah onyame adom bibia eda de da bibia de de da na wonso e wapo mu e
0: kedia mpoda roma ah ahodin wo ho
1: eda nyame ase eda nyame ase
0: ya wira busin fufuru
1: enye izi o
0: eh hani se nyakopon beye ni century ne no
1: eh sha beka se ade enchida
0: sad sad sad
1: no peya ye fechiru ye he san beda bi enye bete o
0: na se fie de e fie ye boko
1: oh edua na nyame adom bibia eda boko benfusi yesu kra ye jai him
0: na enne yeah, ukuoda.
1: Ene ukuoda.
0: Na watu ni frimfri nene.
1: Ene ukuoda.
0: Na, nsa chirebi ya mankina, yesi busu mfu frimi. Ana, enyemidu.
1: Adiana, amu se, mpenifu, ewa kase bi omotaika pa, se, se, adia china yante asa mfu fra.
0: Okay.
1: Aniechi, amu se, busu miyotwe mi, amu se, na arehuse mbi si oye ofranko ho na adia nkai busu nafua yao. Yes, yes. Nen, su. Ya, ya, frauru da danhe ya, su, nen, su. Ya nti asa mpe wye, kura. Nti, ye ni asa nkafono, ya bepo omu chao. Na, sabi, se, omu kwa tina sheni mna omu ukwa, omu nkai se omu je busu yobi ufi. Na, so, omu ni adi shi yebisu, ene, nam, tina. Omunya hwiye ni eso shenkeni a oshenkeni ni dia wakwa ba
0: wakwa bedru
1: eh na yo shenkeni ti esre yenu anom no so buti plan B pa strom ya dom ya po masem na omuni ebusuafo no amwa kasa so enkwa ka ho enkwa mrasum giemu na asem we de mom meyanti biem kra
0: na enkrade wa mom kwa moni amani bonu
1: ebi na enkrade na meneje se de ya wo tai bisa enkran se de pelufu aka se se wo kokro bi so na se ya dane mo na wanda no hu bia ya dane ya dane bewe wo enkran emu eshi anase emu edin pa sikasam
0: dadana
1: eh oh edina insesai bia ba insesai bia ba because mini menyon ko contract bia ke kojo agape down one ni hu kani sister georgina tese sese petrol ntumi ntonti wa parking car
0: oh
1: eh wapake
0: oh ajaju
1: niamayashi niamayashi na nkan so ye kuroka se pa
0: okay
1: na so wanhwo so ye a
0: unkom
1: na sesie so na prophet anointed rich waton krabo en se ka otimo de ba eye plan bia fa numri abeche nyame asem de ama ewi asifo no se de ka no maye bruta ne enyum na wetwa so no na am se omuka se bibia no ewo nhyehye enti no se enyum na twa bibipa so edi echire ba enti anointed rich onam kwan so a che se
0: wow
1: obeche ama Ghana fo
0: ejebo
1: enyabedu
0: enti ne de ye yi asumu pa na fe
1: enyabedu
0: ya je enwosra no
1: enya de ketua enya de ketua enya de ketua
0: prof nya dru ya no de ye de kama ya
1: eh na ofi atwa mountains esifom na ube wuramu a da bi
0: onya sifom na ye
1: de oh ye ji ansa we wuram
0: okay na otwa hene de na asie na ne de oba no enkomobom
1: edena ohun se plan bfm ye ba ma Ghana fo
0: okay
1: tibo Ghana fo hu ehiahia papa ntino ye nam Ghana empesu aso
0: okay
1: hwe ye nua no ma sabi niam atoto mo ni anase nsem bi akichiro mo so ama omodadwen ayekodanda na eja ye de poma atwere ne twebre na I'm say I know to ahita kan asem bi se bibia dame bona pesi na no bonsam so tutu ne ko bi ho obi be ka se de nti ana ya metai kan asem wo yi edwe na ene okwe asor dem bebreya ye nuanu mai sabi doso mo adoso asor dem wo nyina anya se sabi omo pe heaven kwan bi na ko na heaven obi ani bibia gate da
0: eye obi me ba wo me ntwa no
1: na
0: one my point to be what bomb be out what two hand on what was in my brain no aye
1: e was so demo and yes sabi heaven and omo pe akọ and cause of we the kind of hawk dada eye kunu na dia ma make we ni yet I said you two mira chirisi
0: okay
1: obe bi na sabi ne nsroma a shrine man no we dum no
0: ɔno adum
1: no ɔno adum no
0: ɔba
1: oh we adum no
0: bonko moy
1: eh eh me da se na ba minti yetie fo
0: okay
1: obi bi yetie plan b 104.5 eh ye nua be man a wa ba plan b fm hay 104 eh ma fan se o se kan se ye be ji ansa no room boga pa eh broga no wono ho
0: na nse nso boga fo no ba om ba pa o
1: eh se ye wo bosum bi edu a omusani pa ansa na bronya
0: eh
1: boga se no omusani ansa na bronya
0: omusani gana om ba plan b pa because minti boga fo asam kra ba se me ansa na na ide
1: eh ne ne internet abefu yi said ye nam from mumu ani di ohwe di oti eh di ohwe di oti
0: bro ngi ndo mfamba asama ye nom di aba
1: ono so waga na hada dansa oko nti onim
0: said omo di nsama ba nomfa bro ngi nam kan
1: oh na
0: said eno so bua da bia premi nsama de
1: ye so de jakwa ye nyawo kwa
0: boga se de na ato no
1: ayo na boga atumi afro abansu kakrake ya betena de mu hayi na sabe boga entumi amfaka na se nebusuafo anko ba no krom no de aba yemframu ha se plan b efide kase yemfanto ganafo enim na ne atoni se ne nua be ma bi bi atone pen experience ben na odi fe ma na so nya ye na onene nche na san so hwe we die otum se enso hwe tutu nipa bia na enso hwe we die mu emu ye ding ye nua be me ana se boga wa ba plan b f menumre nyina a ye gi na asem e dia ka kire amanfo nyina ne se o ye gana ni o fri gana ha ya
0: okay
1: na wa wade one ne yire ene ti gana ha
0: okay
1: a mo wade a femi en san ko mfi nan
0: okay
1: an san nyame ye na dom ma oko obroni ekurum
0: oh okay
1: na se do ne ne yire eti wa han sa pe pe pe pe pe en oko obroni kurum so a ɔne ne yire no ɛti ɛ sɛ yes pa sɛ ɔmo nda dan baako but ɔmo tete sɛ awadefo
0: because
1: de biara ni hɔ a ɔwe nti we nka anaa we hu we na aya na wiase no yɛnhu ne aya na ɛtumi brabra nneɛma bi mu
0: okay
1: aberanteɛ yi kyerɛ sɛ dɔ ɔde dɔ ne yere ne sɛ ne yere ɔne no wɔ Ghana ha nti nyame adom ɔkɔdu aburokyi nneɛma kɔ so fine ɛno nti sɛde mpanimfoɔ buu baabi sɛ nti so nko ɛnante ɛno nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔɔboaboa ne ho na wabɛfa ne ho kani abɛka ne ho because mpanimfoɔ aka sɛ wo yere nyɛ kora nti sɛ wo nko a wodaa se na nka obi so nkyiri fo asɛmpa kɔ ne ho a ɛyɛ asɛmpa paa na bɛma yi ɛɛkan ɛno nti bɛma yi ɛsɛnde sika sɛde ayɛade bia obi a munim sɛ obi wɔ amanɔne na sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛfa obi kɔ a ntotoa wɔ ho no nyinaa no am sɛ ghanafo obi ani tua ɛno nti bɛma yi ɛsɛnde sika de ma ne yere wɔ Ghana ha kɔɔkɔ so video kɔɔso kɔ so akyɛ sɛ biribia ɛka ma na sɛ na ɔbɛɛ yi ɛwɔ nkankyema anaasɛ boyfriend ɛwɔ ne kunu akyi
0: ɛwɔ
1: Ghana ha ne kunu kɔ aburokyiri no ao for years no na me nimsan ka hema me ngi ntumi ntino asem wedi maka no kre en ka mari nka muya de na ka ba ne sen ba ne sen so ke na be kan asem yan bo akire ntia ne na eriya na ehun sa asem bebi akwa esere yo na abrantie et senin yiri sika e ma ne yiri tese odi ye de ne ma so odi ye a ye na kwentu hun krata bibia be pepepe na se sika na be kan nsa na je so ni ye ne kanchman se ne boyfriend ni e no odi ne nim wo Ghana ha e ma ko ye ne krata
0: na kira se me ko na ka me susu se bia branch ne ko won nim se bia ge no kra no wo kunu
1: o won nim
0: o di ko ne banja se won nim se ne kunu obro chire
1: chamai
0: e no oda so e tare hun
1: e won nim pa Oni na binasa skeba onu no die nim.
0: Onu die nim.
1: Passport ni manyama yakan woni ani manyama onu na die nim ya bibia wa ya gen papers bibia. E dia ma no nim data. Be ma beba ma oni ni nyina be den e ko. Oni ni nyina. Na enyo wonwa se e ba ne se na be ma wa brochi na busuni bia ntifio no otumi hu bibisa. E me ka ba.
0: Okay.
1: E dia na ensam e shisha manfo bo ensam shisha manfo den. Na so die be pie bia no so yen fa nkam ye tiefo na we na be me aba eye 31st year last month 31st year e run run first and the second a che se be me ba e na che se eye ndura one ne re e be ko
0: and wa ba
1: wa ba
0: 31st no
1: wa ba wa ba
0: a che se nka date
1: ne ye ndura ba wa ba be fa ne yira ko
0: kanura nko de wa ne ko bro chi
1: ye bibia wi
0: Na ede no anko brochi na o.
1: Ese ntebe se o ba bi odum ni ja no, odum na wadi ja. Eh, odum na wadi ja.
0: Oh.
1: Wow, duna. Ni ama meka bibi se, yenu ya nomba ane sabi, omudo osunwa sodi, eye awadi asem. Sada sabi, oba biya pese obenye ni hukeni pa, obe tenase, no ni nabobra. Enu ntuno kusugu nyamiye ni na nyaminya na pedi ya manu. Na bina minu ya bayenye ya, onu wengkure mwiyi. Yo. Na, eye abranti ya yi ebe ya nase, eboga yi ebe yi. Na yere, ente no chase, special phone pa.
0: Okay. Okay.
1: Kutu mtu ntu osa odebra nu.
0: To the phone frame brochure.
1: Oh, na, sabi, wow. Sabi, sabi, se, ebe yi. Yesi, se, ya diya na wase, bruni wantare, nantare, yefri hing. Baby, aboge, we hwane phone,
0: sili fiba. Okay.
1: Nti, so, so, di, bro, ni yire diya, neja se, wa hwe a phone be yi.
0: Wow.
1: Ne, da hogwe yi, no, wow. Formula Facebook. Plan B, efe, no, mehe. Na, omu kusu bobo, omu huna aneja. Surprise. Beme yi, anaboge yi phone, se, ah. Phone ni amedabro ndi ni jedie so ndi abada mamichiri interbanse okay sasa dia phone na ukuta no ye phone dada na saache intime the Friday aba intinu obi lock no mami me download woni ama no nyina anya den engu anya new phone so
0: okay
1: emo we dey say obi nchiri for asampa kono ho eh nukunu so odi ma no intinu kunu esene enioma esene enioma ye WhatsApp videos ni nyamanyama di gu eye
0: new phone
1: so ama na yire ei ekodu ba bia video bia naked video
0: ah
1: eh yase kokro mfere so besu ohina wo so mfere so di asa wa betar so
0: otu ahina ba bia wo
1: eh efense
0: asomna du ni
1: dia azigi efense azigi
0: azi ei
1: efene azigi and as I say then I'm funny
0: as you guess I'm not okay
1: where would you your bug in here in a happy sir
0: ah
1: say ni nyina ni video was ni nyina ni chese eye ni boyfriend no ni wa no di na nim ye crata bibi amano no onim date o bai ebe ko nim date anu kuru ba be fan ti na chese omu di omu dollars
0: oh
1: nti na chese o be ma na chese o be ko di na chese ndie ma menya vim fonyi kakra because o be he dia na mimi hu kakra 90s nimu no sa wuhie gana ni ba na o di odo asam tu nanim na ote ase ma wo bibia ye adwuma wi ade abakan se ma mu mfoni ba ko ono so se wo so ma mu mfoni ba ko
0: eno kwa de ne nyina wo picture de
1: e na nda be ya video no
0: okay
1: and another video no because me pa maybe pain
0: oh
1: eh me kai pa
0: picture no
1: eh o maji bi pain
0: picture there
1: maji bi pain but o ja me no o san be ji ni picture o just na o gana hapa it's here for the country
0: you say ne dia and you oto hene me che nkomo na wo bona si ya oba no ani berima no ne mpena no atimi adin hia mu mpaso agro ama berima no atwane video
1: eh ene na so ba hwe mpanifo de ye ntoma de din kra
0: awu won ne din kra
1: ai
0: ne din kra e hu video de hu video
1: se so de be kai no
0: oh
1: eh nte ho na me se oba bia dum na wade ensoroma no ehonno no eh nte oba me nim se oh eh se boyfriend de nyo ne na eko nte ono de o ga na ha nte sasabi ye ji ani na se ono wetwa na o se o be hwe de akae
0: yeah
1: because on to me from me and nkomo because me kunu wo me nchen eh eh nte ono de on phone se na oba ma na hu se wo be konte o se agura ye di na se mfuni ami twae no me sene no hu se de eko ye ni
0: oh
1: so na so adwini ni ho se be ma na betumi download ni ame wo na yere so di akoni phone so
0: Hey,
1: when a bugger see, hey, oba na where you hona oba energy on fifty a starting oh. Eight and also saha. Bribe mama ni ama.
0: Oh,
1: but we bush your four crime in yanko, make whether we bush your four ho. And tonight I say, Abrucha me do cool.
0: Oh,
1: our deal.
0: Oh,
1: ye trussle.
0: Oh,
1: now when a bear may answer a hopopo.
0: Oh,
1: and auntie Dabby, as some way on farm ferret or the Baplan BFM. Yan Tom Petty as half a name in a gunner hanging down. Na sabi. Wo be man wo fi abrochira ba na wo be hu sa die e wo yire emfoni ni phone so na wo de na be tu kwan a e sabi wo de na be call ana che se deep
0: ay
1: be man
0: sa adwe pa sa mami video yi
1: chemai
0: oto ni nanse de koso wo Ghana hanno ano wo de na
1: chemai sanko nim so be sane bi dia man kra na anka wa man anye
0: no to hene 4.5 be makra wo yesa di wedi apedie phone ye kra ye
1: first na ko beke so man nfoni
0: oh
1: man nfoni na fa nkoto ne bagim na ya na wa hwe ne nim na de aye ayi funsu
0: obijire
1: gafidi gadochi
0: ento ente ma otrimu kura da se ebia fun kura da hwa ne kuru kura betima kofafun
1: adwene mbasa
0: obijire
1: adwene mbasa eh watar ho sa no sa adwene we onwe o because unim se we need the hoso wonto ba no so ne be the hoso o eh bo nim se te se mampa america odwane a to me dwane afri akwa kra no de ne tia kwose nura se na no tugu o se watete sanete mampa because onu ni aso but ohu a obedwane afri te sakra ansa no we gina no de ntia kwoshin rasa na no tu ina go so watete ebi ni ntiwa edua na asama asama tu ye nua ba yi edua na kasa ben pa no be kan akire boga yi e ma boga yi be dia tum ana ye nua no ma no kasa bi omutumi kan akire e basan kura no
0: adi we die en e me de se oban mumu ama na birman de asama na ba ko ban de ba ya oto ani enka me nyiri singa asama kura nka ye be peja kwa afro de duru suru ha enka ye enka de
1: e be tu ya ba biko ba ka cho so bunsam
0: obunsam
1: asa bro ji na ni no bunsam no ba be de duru na bunsam abam obunsam ndi kasa ben pa no de beto boga enim ana den pa de hwan pa no onko fre no asa mo onko so so nkyere hwan na o mehu boga ma no ana me na mo ba be kasen kra na kyere boga
0: oba de biane ya so de gu mema so ene mema etetema mema etetema oto ani de ma no binu mo yeno
1: siko sen ne nyina no hwe yankopo no ho ne message sin na boga fun so acha se nyeso ne ne te boni cha se bia sabi ebi tumi kona ne ref ne yere da bi we bia omote ankasa e dan ba ku no munim ene ma o mane no cha se omote kama
0: no bia nka oto ani won no wa mpewa nka obek frebro chiro so befo akọ
1: aye why dey wife so ya ya no ade
0: ko befo akọ
1: aye no ade nyasa mpran
0: oto obi awade obi te gana e wo bro chiri
1: nyasa mpran
0: mfia yukra wonten bi man nka
1: nyasa mpran we wa wade wa nkasa enta so na no ama chese boyfriend kwa abia so egu na no enta o be kwa dia ndia na chese
0: se ni tron so e tare ho na on twene
1: ho se me tare ho ani na dia kwa fa this is here dia kwa mo be is here awari yi riana de pa no nkan chira boga yi
0: o to ai no ba ni de me nua ba kwa no anka nka won kasa nka no anse wo se sa o ni ma ba fi
1: na o ko bo ebusian fa ma ne so sasa yi
0: se de wa ye na
1: obetuma kan no credit atirebusu
0: o timi kan se na okona wo to din ibi so asama
1: ma ba
0: enu wa kasi ma jami kunu enka so wo jami ma jami kunu ee o twan ne ma binu mu ni pa binu mu
1: na yenu amba no bi yenu anu mba no bi ebi na we ya so din 1.5 ya so din ana se sabi ahonde bebre ya na de
0: o twan ne mi mbremu oba
1: nte he ma manu mum ne yenu hum hum twen hum hum
0: se a branch eno susu a wono no empena twini no
1: ehe
0: oto he no wono oba mi enu nyina no chese minim se de wono mu
1: ano so nyi bi oba no hudi because no kru ni ha
0: de eno kwa den kan ha me na se wo tamu sa ofun yi a vid minim de ba omutrim omye sa de no
1: minim na chese
0: minim de ba omutrim
1: mfedum kaya na se nkaya mfedum
0: so fun yi fun be tumi asai ene I was so the come obi mane ya.
1: Nipan so
0: obi pane ya. Obekom because always be here your be here come.
1: Obekom.
0: And to twin nipan ho as mi video mi ame ho.
1: Obekom.
0: I'm Abraham yes I dey.
1: Obekom. Obekom. That you into ene. Me dia be me dey say me bom pa say ke e ma bebre en frɛ. Na say experience ya to mu nua ba yi. En sibim na say si so. Omunye ban dien kwan ba no mfa so embra ni kunanim ere na we de okofa wan
0: ani so for kra ka bi nyi
1: oh yes o
0: asemwi
1: problem po
0: ani so ban bi man ka se me pemire
1: just onu aje mu
0: ade onu aje mu because ba bi ni ho a we de fa bi mu asem e be sei
1: ani ehu a
0: anya tan se ne o twon pran mi mehu ye me
1: ana de so ba
0: ana so me fa anya
1: so ba fa na yire na ko nti mfoni
0: enu na ko fa asem de aba ani eno susu na evidence kakra kai
1: ai
0: evidence kakra kai awade obetime gina so court wo hifo ba bia jawade obodwaman
1: na be me yasem ye betume frintrim
0: e honi yasem na we ni ana yasem no otu ne se ye kankra ma ojutumu a
1: otu
0: ne onya wodomo ba we biemu da
1: no
0: ento no ti nyina no bibia nimbi
1: odwe wo se obetume aye de we ye no ne bi
0: more than that
1: enso odwan ba ko ana akodo ntwem de abesan nwan kuo no
0: sanity ya enti we no akọ akọ ese obi ji udipa na ye bibia masaji die no afri ho
1: okay
0: so oka se wodi udi kra na enti se kanen biem
1: se kanen no because osuro ni se obesan ye
0: aye biem
1: so obesan ye
0: to no tin nyina na ni da ho se na kanen na ofa no mumu no ensi biem
1: ene oba ya se biem me te ejire ha din na me pese ma no mfre na me pe experience bi afri ma ne ho na ma hwe kaso me de ba mo nua ba no mfa nkone kune ni mu se experience we da me pe e wa Ghana for ma ho ah mo mbe fre
0: ene so ye
1: a kire o mo adwe no
0: me se ma do do no mfre
1: me pese
0: e kranse ni me ma no
1: na me hwe adwe o mo de ba mo nua ba no ene de onye e ma ne kunu e betuma agye na to
0: because
1: and there some way there e betuma kasa plan bi e fa ye be die ma ma tie fo o man kasa nje ji asem we ma yen
0: pepe pepe
1: ana e bena
0: pepe pepe pepe pepe pepe because o tro na ye ne ma mienu no wom sa video no etwa no sa video twa no senka oba no nyawe omo e di omo nhiem no ene ko ba no nyawe ne ka bi ma ne twa no a e ho ne ka bi ma ne kwa ne e wo ishi ah ya mremu no enka
1: enko po ne kunu hu ne nyina no oba no betumi
0: enka e ho no e betumi e mremu betumi ya dwuma e wo ho no because o nyawe but wa o ni nipa no ene ye ye na just we die
1: oh na background kasa no kra no e chere se what ti ase
0: ti ase ye dwuma ana ye wo nya ye video
1: what ti ase
0: o to ana ye nya ma tiefo
1: e ase mu yo
0: abusiya we die eto eje tiefo ya 0551656565 0551656565 na abusiya sana no asase ya ene die e ho dwo abusiya ho dwo ba 12 prot asase no ho dwo bro so esanse ya tufaso afa ho ntra meka se ho dwo no asase ya tufaso afa ho no na jere se ono bi ani apedapere e wa samankase ho na asase no wo enti bomoden na brebre de se ope asase bi wa samankase poema ntam fa ba bia no a ene bomoden na etwe benpenifo na pre asase wei ena pre papa preku nie o pre papa preku wei tod to hod ma o ma one abusia phobia ni asembia atebusia pasasi a 12 plot that you say school obetumi dia yema na yeye asware obetumi dia sie warehouse u fie so kwa na pesu si mansion e da bia pesu si was 12 plot obetumi si bia was amano wa yeye project bia pesu de yotumi de ye amano yeye eno nti ngasase no nsem de abusia me say eye kadwa bibia de na kwamu enkrata asem wie ya ye de ho enkrata dia ahya wonsa nti asase no ewa aya asaman kase na open sasi hu nsan foforo bia kam medie hu a abusua na bane ni frempenifo e wo 0551656655 abusua fa number ne bi mame e ye 0551656655 o frempenifo pa won be de oso na asem bia e wo ho no ne de opɛ wo mu bia no no oso oni penifo aka ne penifo so to me e de ama wo ti asase no e wo asaman kase abusu ya homa ne bia tum 0551656565 0551656565 ana 0551656656 e mu bia no a wo be frɛ no ye be e de oso hello hello.
2: Hello.
0: Akura Maju.
2: Good evening.
0: Papa na hu ye de ye fro se o kasa fi.
2: Papa me no san me kasa fri tla go.
0: Yo akura yen ti o.
2: A to be. Tamin ti yo. Me ma nya hu de ma jan o de. O ma fara kwa ba ni ma ba jan.
0: Hmm.
2: O pa ngo
3: 4.5.
2: Tsala kwa ma ma jan.
0: Sawa hu.
2: That's it.
0: Okay, yo. And Nadia me say Ebayasam 0551656565. Hello.
4: Hello.
0: Obapa Maju.
4: Yeah,
0: oh, okay. Think na bibia bako de.
4: Oh, bibia bako na won
0: say. Na mi adum e hu ye. Think in tie we.
4: Eh. No pa se me na asem we pa de. Bemano monta de sa on pele baby. Sanka we da o yi Bible ka se no se imi bata mo kra ko ma na kan ti asa ba na be me leto na ye zum pele ku ya jimi bata ibinu ho ye ho sa no se ya ba ye ne de.
0: Okay. Yeah, so it has 0551 6506565 and 0551 6566566. But you are me about Eddie Rumo. Okay, Fachami 0551 6565 and 0551 6566566. Hello.
5: Hello.
0: Akramaju.
5: Hello, good evening.
0: Papa, na your friend is okay, Zafi.
5: Hello.
6: Yeah,
0: I'll cry. Who you're on the way?
6: Yes, I don't miss my weapon. And then the other day, I said, I'm with you, Pantomo. Obana, why not, dear? Now, the DVS is here, air corner. Oh, yeah, you could hear, dear. And in some of you, and yet. Asemo ene ni ewiase ene pensuru bibia nka oba awawade ye de eye de na wukunu akobetri ne wo manu bibia ye bibia kam ihu enke mema na ka yintimi ntina nka wo oba de edini hia wo sisika na wo hia wo de mawo ndikedi ade bim ene sese ka wukimi yesa ade wi finish netrebia on se bema no wo hu se ubi ye jano ndu hu ko wo do fa so mi se se bema no wo sheda ni mpana no wo sheda eno wo de sa do ne se ne be ya bema ne ba u ba bi hu no ntimi nko wo ka sa ntim bema no a wo ye ne twi mpa woni mu bi na wa nya de ye oba na nya de ye ntim bema ne de ye wedi e wodi ne kokura na hwe bi kwa isi abuchiri wona omwo no de bi eti timi obi timi be falem na yele de ne ko oko ha na oko di anu oko mra ne ntise ha ne ye ne ha de nu wa hwe se unu oba ne nya semu a bro no no so kwa un timi mfa ho ye ti bi de bia ye nko o nso ye ti bi de bia nti ye ya ho me ti sem hwese enne madam fo ba ko fun so je abaya bi o wodi se bi o ponu ni ade ade ato ni status eni wo wi ye no se wa be oni mi se wa hwe no na wa fo no wa pa wo che wo se o mi na fufu bi ni age ati ni nam de to so nti we die me pa wo che ka me pa che na ku we ye firi so enso se ne da so wo so eni wo pa che wo nti wi ase nti se we uko huna wa se woni ni mpokura ko jumpa na se o baby kwen ko jumpa se na o baby na fa en di se de wiase ko no e ya ko meche ni ndi pa ni suru nyame e bi wiase ko duro no sa na e se ba no ndi be ma no woni ano no ko de baby se bi o ma ni nya na o ko pe bi abro che fo ma ni bi o ngwa ni bi o ebete wo kwa ko fe plati ni adna ba oba podi ene fado wa popre ko be ma no onko ne bebi no nyina de wo de ne kokra se adondire beto no so oko djuma a we de ei na mi yiru fi kra de na ekoso nti de beta unta mo
0: okay
6: yo bawa ti so
0: bizu mi dance aja pepra. Hello.
7: Hello.
0: Maju.
7: Hello.
0: Maju
7: ebeje o so papa.
0: Aba hima na yefra so gazavin.
7: Beta maro. Miss Percy Labadi.
0: Yo, ma mi enti we.
7: Se yo, mi da ma. No se mu di emotion. We nyina na kire se enipa o so ma wani ba o mu so. Bible say, so be ma wale wa o se mra. Na so wa le ye dia, o se mra dia. Na so wa wa re, na adie bi wo ho da wo ye na se emwa wa ye ni pa moja wo ni awo sa wo twemo be ma ne de moja ni ni mo ana ti be ma na wo take me this is oba na no no kwa na ye oba wa se ti e bi kwa na ne se pa bi o en so do ke anya me de ma no do da se no we na mpene fo bu be se ti bi amu mo ko kwa amu mo wa
0: Yo, ya te mami. Hello.
8: Hello.
0: Abu Japani.
8: Edu.
0: Boko de.
8: Nyamiadomo na monso e.
0: Nyamiadomo.
8: Edu.
0: Abu Japani.
8: Ene de asemo no mi re akwa ho. Ai se mi na asemo na to mi. Mi re ho mi hu. Ye ka asemo na wie no na mi mu mi hu de mi ye mi hu bi. Naso ya me pa ya kru ni chok ya mi aba no won se mi si wa ya ni ye die na me boa wa nye ni ye kit na ka wu ye mpo a fesi ye na du mi pesa mi bisa se se a di ya ba so ya se bi o ye ma mi ni ye nana no ye si o mo mo mre mo na ye ba ji mi mre o Sebi, sebi, sebi, ye mo, ye jezi fwa ya bayi, sebi, ye jimi anka sa. Because, se nye sa akwa la, ube su a humachin, ube bo brim, ube sori ya. Anka sa di we, wany ne humbi. Wany ne humbi. Weni beti ya ni se o mami, ye nye fwa ye kefe, ye hon kwa ye fwa sa ye fwa ye kefe. Ba se si ya no, nyanku pwa o bo ne adye. She be jodi ni ama minu ni nyina hyehye ye. She kwanso o hyehye se sebi. En faso enge. Na ye koya na edifo na kwese na de kira manfan. Ni nyina munu ye paba e manicho. Ye nua ba no afum. Na on twa na ni hwe nyame ni eni nkwala se nkwala wo mu a. On hwe nkwala ni.
0: Zero to ahini kirimu de ye awonya ma mu ye.
8: Awonya mbe mu ye. Yeah. Edu? Aya. Ye panicho. Ni nyina mu ye panicho. Onfan che no. Onfan se ni ni aba so na akoye sa. Se bi obedi nenim akopacho ni bi. Nti we die. Ebu se ampi ni jina mu. Abuko to je mi pa be manicho pa me panicho. Me panicho. Me panicho pa because kawaruja ye ni ba e be bisa se den si ye se bi o oba ni ninu gwa se no so e be be kan se bi be kan so bi asime se oko no obi di ni yire akoye se ni se nti ye panicho on for oba ni tan se nya kata kire e o ma no warning because e buse ni bi be mu kra ye si ye ntuma fe wa bonti It's a panicho. Non tam na de enko boko. No so be janu mwa. Nechi bese poto. Nsi.
0: Okay.
8: On sanche phone you crap on yama no delete nina. Na se sim ni bibi o on si san mano. On si san ni sim ni bibi ya mano. Se no di phone fo fraba yo. Bema na ufani gana kadi nko to sim ni enfanche mu mano. Non tam na de. Se china ne be possible. On tam na de. Enko boko. No
0: ban or the best thing, yes, it has a penny. Hello,
9: hello,
0: Akra Maju.
9: Oh, Maju, Miniana design.
0: Yamiadmo, my pony and I.
9: I'm Pacho Medina Cobinessari.
0: Ma po,
9: one name,
0: ma po.
9: What about the money?
0: My pony, I'm from design.
9: Oh, Boko, and I'm on say,
0: Yamiado Boko.
9: Hey, you, miss it. Nipe blu wa wa, wabana si wenja wa mapu, udi di huu time si waza, wonga se vyo. Nisi ya na mwadi time ato ya hon. Ne, because mwo program ne huni ya pa, nipe gwechi u, nkofu gwechi popa.
0: Okay.
9: Na uni, ni yase ni se, se, uko, Bible mpa, Yesu mpuka se, se, u yiri kubwe jamana se ya, uka, fawade, ba se, asibi ba na yendi yendi pensino, ni ye jeji, u, unjano, unjano. Unjano, unjano. First Samuel chapter 16 verses. What's in Uncle Ponce? Nipa the Yoshe, the Etrian Romo, but who didn't mean a semi war a sa woman who wanted him? Okay. I didn't Uncle Pombana debut. A shaman, Eshima, aya adibi, wei finfa na amwa, nebe si ne dadao. Odono hodia, mpa chobe mano, onfen chobe ano, noni nintina biyo. Otherwise, mi ni mnyameka biyo, mwini ya miyejima.
10: Miras, wapu, hello.
11: Hello.
10: Nakura maju.
11: Yeja.
10: Yo, papa na, ya vroa zaka zavi.
11: Okay.
10: Oh, sir.
11: On to Najim, sir. The idea,
12: Hello, good evening.
10: Okay.

0: Nasro. Nasa siya o nasi tia swa.
1: 4.5. Ye da.
0: Wada fwa.
1: Plan B.
0: Tumi gina ura. Wan waya hundi siya hundi ya. Usuye abrafu. Ani wanyamu kauni. Ani wia yi sauti sengui. Na sauti ya niya. Na ya uma. Ani yadua yeye abrafu. And when I'm a cowdy, say a bomb, Nania, Namranis. Oh, hallelujah! Yeah, he panda la bossaya.